0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
2: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
1: You are enjoying the Sunday morning program. This is Oldies but Goodies on a Sunday on TAPS Radio.

0: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? E magpatuloy nga, di mo magawa?
0: yun lang!
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs.

0: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You are the best!
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
2: Ba't may pasaka, anak?
3: Nakipag-away po ako.
2: Astig! Sino kinaaway mo?
3: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
2: Tara, resbakan natin.
3: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
2: Ah, eh. Yun lang.

0: iniisip mo?
1: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Ang ge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards, Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad ng edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala, sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
1: Ate, muntik kami sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

0: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
1: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
0: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bret?
1: Ah eh, yun lang.

0: We all want the best for our children. We want them to be happy at all times. We work hard for their brighter future. But wait, did you know that your kids' foundation on basic education is the most important factor for their success? Give them quality basic education, and wherever they'll enroll in college, they will be much prepared. Top Achievers Private School Incorporated, or TAPS, is the best choice in the region. Enroll your children in TAPS. TAPS, the school of the future.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: Are, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
4: Nagbabatawa po kayo eh.
3: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
4: Kumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
3: Ah eh, yun lang.
5: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Ang TAPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
2: Okay, class. Name any kind of animals.
3: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka! Yun lang!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Good day, listeners! Did you know that teachers in TAPS are really kind and smart? Aside from being intelligent, they really give their best for us. They don't also waste time in school. Instead, they maximize the use of time for our benefit. You too! You can be a happy student and learn more with TAPS. My name is Joseph Yael Benedict Vivanarao in TAPS Alicia Campus.

0: Hi sa mga mommies! May revelasyon ako sa inyo. Sa totoo lang ah, in Metro Manila and even in other highly urbanized places, tuition fees are extremely expensive in many private schools. But when you see their classroom facilities, wala namang pinag-iba sa ordinary private school. Kaya sa totoo lang, ang tuition fee ng TAPS ay napakamura na considering all what TAPS has. Idagdag pa dyan ang magagaling na guro at napapanahon na diskarte na nababagay para sa mga millennial learners. Even during school events or programs, ibang-iba sa TAPS. That's why we are very lucky here in the region for having Top Achievers Private School Incorporated. Tuition fee is affordable in spite being high-tech and very innovative. So next school year, bring your kids to any TAPS campus near you. Promise, it's the best gift for our children for their brighter future. TAPS, School of the Future.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boy life niya.
1: Ah, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Hey!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Noong una akala ko libog lang. Pero narealize ko na hindi pala.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming President at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tigisa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!

0: naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 6 o'clock.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

una tugstugan dahil ano, gusto kong alam mo 'yon, pampabata ba. Yung, tipong pag ganyan naririnig mong music eh medyo feeling mo guwapings ka, 'di ba? feeling mo guwapings ka, 'di ba? Yung tipong yung tipong wala kang natupag sa buhay kundi LQ ganyan. Yung tipong wala kayong natupag sa buhay, kundi sino kaya ang next girlfriend ko? Magandang umaga, 6:22 ang ating oras. Oy! Mukhang nakikinig at nakamonitor si Captain Joan Labastida. Magandang umaga. Kamusta ka na, ma'am? Wrong timing yung ating bakasyon na. Hindi tayo nakapag-coffee, ha? Naisipan ko ikaw. Ay, nako. Good morning din kay Sir King Benigno. Maraming thank you. Adik sa'yo. Maraming thank you sa pag-asikaso, pag-asis, at sa guidance sa amin, sa pagpunta namin sa dyan sa Pangasinan. Andyan kami sa Dagupan, Pangasinan noong Friday night, Saturday, at siyempre kahapon. Umuwi lang kami kahapon. And thank you. Mamaya, mas marami pa tayong kwentuhan tungkol sa aming biyahe sa Pangasinan, Dagupan. Tuluyang bida sa isipan ko ikaw. Nako, kamusta po mga bagay-bagay? Kamusta po ang inyong Mother's Day celebration kahapon? May nagbigay ba ng ano ng pabulaklak? May nagbigay ba ng pabulaklak? Ay nako, misis! Kung wala man pabulaklak, kasi kahapon ang mahal ng bulaklak, ha? Yung pinagbibilan ko ng bulaklak, ha? Sabi ko pang 1.5 na bulaklak. Yung 1.5 na bulaklak, akala ko marami na at akala ko bulky na. Hindi, kukunti. Kukunti yung 1.5 kahapon. Bili kayo sa ibang araw, tingnan nyo yung 1.5, eh, maganda na, malaki na. Pero kahapon, kaubusan yata ng bulaklak, eh. Sagbisa, bawat minuto. Ah, misis! Ano na? Yung mga sweet na mister na kagaya ko, busy kahapon paghahanap ng bulaklak kung saan sila Mister! Kung wala kang budget para sa pabulaklak, okay lang naman yan. Basta importante, naasikaso mo ang bulaklak. Ah, di ba? Basta importante, kailangan naasikaso mo rin naman si Mrs. kahapon. Ah, konting ano lang ba? Konting masahe lang ba? Konting pamasahe lang ba? Maski hindi mo matapos, ganyan. Binabati nga pala natin ang tropa ni ano ni Captain Joan Labastida diyan po sa may asan ka na ba ngayon, ma'am, ha? Si Captain Palakay. Oy, good morning Captain Palakay. Good morning din kay Captain Libor. Good morning Captain Libor. At good morning kay First Lieutenant Pepito. Uy, si Pepito Manaloto, nandyan. First Lieutenant Pepito, good morning po sa inyo. At syempre kay Ma'am Joan. Siya ang una kong nakita na nanonood sa ating live ngayon. Good umaga po sa inyo, Avisala Esma. 6:26 ang ating oras. Muli binabati ko si Sir King Benigno. Kasamahan namin sa Philippine Army Reserve. Yan. At kasamahan pa namin sa aming Mason. Sa Masonry.
Good morning, Acacia Masonic Lodge number 41. At siyempre, good morning sa mga kasamahan namin sa Kalian. Kalian Masonic Lodge number 32. Morning! O, oh, diba yung una kong kanta kanina ay nakakaano, nakakabata? O, oh, diba? Ganyan ang tugstugan ng medyo feeling bata. O, oh, diba? Ito, para sa mga misis! Mister, i-dedicate nyo para sa mga misis. Alam ko naman itong sinasabi nyo kahapon eh. Sa Mother's Day celebration, diba? Malamang sinabi nyo rin ito kahapon, diba? Darling, nothing's gonna change my love for you. Diba? Ay, nako. Ang sarap lang talaga magmahal. Ang sarap lang talaga may minamahal. At ang sarap din na minamahal ka.

0: Ano? Nasabi nyo ba yun kahapon? Nothing gonna change my love for you. Eh, sana naman. Kasi si Mrs. naghihintay. Sa mga misis na naghintay pero walang nahintay na konting atensyon kay Mr. kahapon. Konting atensyon ni Mr. hinahanap kahapon ni Mrs. Kung wala, eh naku. Merong lalaki na talagang hindi expressive, di ba? Hindi siya yung tipong nag-e-express ng kanyang pagmamahal. Pero alam mong mahal ka niya. Yung hindi kanya niyayaya sa labas, hindi kanya binabati ng Happy Mother's Day. Pero lahat naman ng pera na-remit naman sa iyo, nabigay naman sa iyo. Okay na 'yon. Kaya tayong ano eh, kaya tayong mga kalalakihan ni eh, ano, talagang depende lang din sa style. Kaya ano ba daw? Mrs., dapat alam niyo kung ano ugali ng mister niyo. Kung dati sweet naman siya, tapos biglang hindi siya naging sweet. Aba, doon ka magduda. Baka something's wrong. Classmates, susunod naman nagbabagang balita.
1: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio. Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
0: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa mga nag-aabang sa impeachment sa Kamara, ngayong araw, magbobotohan na daw ang mga tao na mga congressman kung iaakyat ba nila sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang headline, impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hahatulan na ng Kamara. PDP laban na mga congressman nagbanta, iba-blacklist daw ang mga congressman na boboto pabor sa impeachment. Oy. ICC nilinaw na wala pang inilabas na arrest warrant laban kay Senator De La Rosa. Oy. Eh, pero sabi nila mayroon daw secret na ano? Secret na warrant of arrest? Meron bang ganun? Ano ba ang update tungkol dun sa aso na nanghabol ng riding in tandem, patay matapos barilin? May update na ba dun? Kung kayo ba, classmate, nagmomotor kayo, no? Nagmomotor kayo. Tapos andyan yung dalawang aso. Hinabol kayo. Siguro nagulat yung dalawang lalaki, muntik siguro silang sa gulat eh, baka muntik silang na-out balance, ganyan. Binalikan! Binarel! Kung kayo ba, ano bang gagawin nyo pag ganun? Marami kasing mga netizen ang nagsasabi na okay lang yan, bakit kasi nasa daan? Franco mabanta! 6 na buwan palang nagsilbi na social media director ni Pangulong Marcos ayon sa Palacio matapos i-deny noong nakaraang araw ni Attorney Claire Castro na hindi kilala ni Pangulong Marcos si mabanta. Tapos alam niyo yung mga ibang mga headline sa GMA News. Ang daming mga ano yun, patayan, ganyan. Ah, lalaking nagpapanggap na lalaki at babae na nagpapanggap na magkasintahan para makapagnakaw ng mga LPG. Huli! Ganyan. Lalaki patay sa pananagsak ng kagawad dahil umano sa alitan sa pautang. Ito pa, mga kawatan na target umanong pasukin ang bahay ng isang sikat na vlogger na sakote ng pulis. Uy, gano'n na ba kahirap ang buhay ngayon? Ang daming mga ganyang mga patayan. Ito naman, ate, patay sa pananaksak ng nakababatang half-brother ng dahil umano sa pamasahe. Ang hirap na ng buhay ngayon. Ang daming papatay para sa konting halaga. Ay nako. At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Ito na nga. Ngayong araw, nakatakdang magsagawa ng makasaysayang botohan. Uy, bakit ginamit ang salitang makasaysayan? Ngayong Lunes ng Kamara upang pagtibayin ang ulat ng House Committee on Justice na nagsasabing may probable cause sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng ilang linggong pagdinig at presentasyon ng mga dokumentaryong ebidensya o dokumentaryong ebidensya na magbubukas ng daan para maipadala sa Senado ang apat na articles of impeachment para sa paglilitis. Tatalakayin sa plenaryo ang ulat at resolusyon na inaprubahan ng Committee on Justice matapos ang serye ng mga pagdinig kaugnay ng mga alegasyon nang maling paggamit ng confidential funds, hindi pagpapaliwanag ng yaman, panunuhol at pagbabanta laban sa mataas na opisyal ng gobyerno. Nauna nang bumoto ang Justice Committee, di ba? Ano nga 53-0 ang 53-0 ang kailangan. Pero 55 ang boto. Walang tumutol. Sa Justice Committee pa lang yon. Pero ngayong araw ay kakailanganin ng 1/3 na boto o katumbas na 106 na boto mula sa 308 na miyembro upang maaprubahan ang Articles of Impeachment at agad itong may padala sa Senado para sa paglilitis. Ay nako, ano ang fearless forecast nyo mga classmate? Sige nga, kayo nga, ano ang fearless forecast nyo? Ako naman ang fearless forecast ko ay... mukhang makakakuha ng ano eh. Mukhang makakakuha ng sapat na nabilang eh. 106. Konti lang yata yung 106 na yan. Mukhang aakyat sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yun lang naman feeling ko lang naman yun. Pero... Fearless forecast ko rin, mahihirapan na lalong-lalo na kung bilangan ang pinag-uusapan. Kung sa ngayon, marami din mga forecast eh, medyo mahihirapan daw yatang i-convict si Vice President Sara Duterte kung bilang ang pinag-uusapan. Kung yung siyam na maka-Duterte ay paninindigan na absueltohin si Vice President Sara Duterte, yung siyam na Dutertes sa Senado, mukhang alanganin. Pero maaring magbabago yan, depende siyempre sa ilalabas na ebidensya. Pero dun muna tayo sa Kongreso. Sabi ng PDP laban, no, tingnan natin na yung detalye ha. Binalaan kahapon ng liderato ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP laban, ang mga kongresistang boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na iba-blacklist, hindi tatanggap ng suporta at hindi rin makakatakbo sa slate ng partido sa halalan, particularly sa 2028 national election. Sa isang statement nitong May 10 kahapon. Uy, Mayo 10. Mayo 10 pala kahapon, ano? Oh, maraming nagpapakasal pag ganyang Mayo 10. Sinabi ng pro-Duterte party na may haharaping political consequences ang mga kongresista sa ilalim ng PDP laban na susuporta sa impeachment na itinakdang pagdedebatehan at pagbobotahan sa plenaryo ng Kamara ngayong araw, Mayo 11. Yun. They will not be allowed to cross over the party. They will be blacklisted from running under PDP banner. And where necessary, PDP will field and support a competitive candidate in their district. Dagdag pa ng partido ni Vice President Sara Duterte. Bilang reaksyon, sinabi naman ng mga mambabatas mula sa Makabayan Block na petty threats lamang umano ito ng PDP para harangin na may padala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos umabot sa mahigit 200 na kongresista na daw ang nangakong susuportahan ang impeachment. O tingnan mo, meron na silang bilang daw, o mahigit 200 na daw, sabi ng Makabayan Block. Talaga lang ha. Okay lang 'yan, basta importante boboto kayo ayon sa nakita ninyo na ebidensya, ayon sa na-submit na mga ebidensya at hindi dahil sa pin-ratio o yung tipong may kaakibat na anong tawag dyan, proyekto sa inyong distrito, kasi yun ang ibinabato ng kabila naman. Yun daw mga boboto ay ire-release na daw yung kanilang pondo. Yung kanilang for release later. Merong akusasyon din si Amy Marcos. Napanood nyo ba yung video ni Amy Marcos? Na sinasabi niya na... hindi ko alam kung sino paniniwalaan ko. Meron daw bayaran, yun ang sinasabi nila. Ire-release daw ang pondo kapag sakaling boboto pabor sa impeachment. At kung hindi ka naman daw papabor sa impeachment at magnono ka, yung pondo mo daw ay hindi ire-release para sa distrito mo. Ganon. Ilang milyones yan na... Pero sabi-sabi lang naman, di natin alam kung sino totoo. Alam mo naman, yung kabila may sasabihin, yung kabila may kokontrahin ulit ng kabila, hindi daw totoo yun, fake news daw yun. Tayo naman na mga kababayan, o mga kababayan naman natin, katulad kong tanga-tanga din naman, hindi natin alam kung sino na totoo, ganun talaga tayo. Di natin alam kung anong totoo, pero sa tingin ko naman, alam ko naman kung ano yung totoo. yung iba ayaw lang magsalita. Lalong-lalo na yung mga nasa gobyerno, ayaw lang magsalita yung mga yan, pero sa totoo lang, meron na rin silang mga opinion yan. Ayaw lang magsalita, ayaw lang mag-share kasi nasa gobyerno sila, nagtatrabaho sila sa gobyerno. Sabi ng isang kaibigan ko eh, sabi niya eh, ay nako no name, kung hindi lang ako nasa posisyon ko, mas maingay pa ako kesa sa iyo. Alam ko naman yun. ICC, nilinaw na wala pang inilabas na arrest warrant kay... Oh, Senator De La Rosa. Naglabas ng pahayag ang ICC ukol sa ulat na mayroong warrant of arrest kay Senator Bato De La Rosa. Nilinaw na... walang arrest warrant na inilabas kaugnay sa Pilipinas. Pinayuhan din ng ICC ang publiko na dapat makinig lamang sa mga opisyal na pahayag at maiwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon mula sa online. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na naghahanda na sila ng nasa 10,000 na mga task force para sa pag-aresto sa senador sakaling lumabas ang arrest warrant mula sa ICC. Uy, dami niyan na. O 10,000 daw na task force na miyembro ng task force kapag halimbawa merong ICC warrant, 10,000, grabe high niya. Subalit inamin ni Remulla na wala itong natatanggap na anumang kopya ng arrest warrant mula sa ICC. Magugunitang si De La Rosa ay nagsilbing PNP chief noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na idinadawit ngayon sa madugong War on Drugs na isinampa sa ICC. Ay nako. Ang sabi ni Senator De La Rosa, ayaw daw niyang magpa-aresto sa ICC kasi dapat kahit anong korte daw sa Pilipinas, okay sa kanya magpa-aresto basta korte ng Pilipinas. Ito naman, sige, sinabi ng Malacanang na nagtrabaho pala bilang social media director ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob ng humigit-kumulang 6 na buwan noong 2018, si Franco Mabanta, ang controversial na founder ng Peanut Gallery Media Network. Inalis din siya sa trabaho dahil sa medyo hindi nagugustuhang style. Itong sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa isang ambush interview sa sideline sa ika-48 ASEAN Summit nitong Biyernes. Sinabi rin niya na dahil nagtrabaho rin si Mabanta para sa Pangulo noong 2018, maaring wala na siyang naging papel noong halalan noong 2022. Bakit sinabi mo noon na hindi niya kakilala? Nauna nang inaresto ng National Bureau of Investigation si Mabanta kaugnay ng umanoy tangkang pangingikil kay dating House Speaker at kasalukuyang kongresista ng Leyte na si Martin Romualdez. Ayon sa ulat, inihayag umano ni Mabanta na mayroon siyang mga video na may kaugnayan kay Romualdez sa flood control scandal. Pinilit umano niya si Romualdez na magbayad ng 350 milyon kapalit ng hindi pagpalabas ng video sa pamamagitan ng PGMN. Naaresto ang social media personality ng mga tauhan ng NBI matapos na matanggap niya ang bahagi ng 300 milyon na umano'y na pagkasunduan. Itinanggi naman ni Mabanta at PGMN ang alegasyon at sinabing may motibong politikal ang pagdakip sa kanila na umano'y isang setup na pinabulaan na naman ng NBI. Ito pa katuloy ng balita. Nauna nang sinabi ni Castro na hindi kilala ni Marcos si Mabanta. Sa halip imunungkay ni Castro sa mga mamamahayag na alamin ang umano'y kaugnayan ni Mabanta sa kampo ng mga Duterte na binanggit ng ilan sa kanyang mga inilethalang content. Samantala, kinwestiyon naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang pahayag ni Castro at tinanong kung sina Marcos at Mabanta ba ay strangers with memories. Strangers with memories. Ay nako. Yung mga ganyan, pag may maaresto, ide-deny nila. Tapos later on, sabihin nila, ah oh, nagtrabaho pala. Itong isang balita na to, kung hindi ako nagkakamali ay nabasa ko na. Kailan ba yun? Patay ang isang aso matapos barilin ng dalawang lalaking sakay na motorsiklo na kanyang hinabol sa isang national road sa Ramon Isabela, okay? Sa Ramon Isabela yun. Pag makikita natin yung video, mga classmate, dumaan muna yung dalawang nakamotor. And then, hinabol nung dalawang aso. Tapos, after wala pang 30 seconds, bumalik yung nakamotor. And then, binaril yung isang aso. Oh. And then, dun sa video, alam nyo ba na ano? Alam nyo ba na ang pagpatay dun sa hayop ay a violation of the Animal Welfare Act? Yan. Pero, alam nyo ba na yung mga netizen, grabe! Ang dami nagsasabi. Grabe! Hindi lang isa, hindi lang kokonte. Ang dami nagsasabi na bakit kasi yung aso nandyan at naghahabol ng mga nakamotor. Alam mo yung nakamotor ka, tapos yung tipong nakafocus ka lang tapos biglang hahabulin ka ng aso, traumatic din yon. Nakakatakot din yon sa totoong buhay. Ang tanong, nasaan yung ano? Nasaan yung may-ari ng aso? Bakit kasi alam naman nila na yung aso nang hahabol ng mga nagmomotor, bakit nyo naman kasing hayaan na yung aso nyo naghahabol ng mga nakamotor? Nakakatakot yun! Diba? Ako, siyempre, hindi pwedeng patayin yung aso. Okay, andyan na tayo. Animal Welfare Act. Okay, sige, mali na sa mali yung pagpatay nung tao dun sa aso. Oh, pero alam niyo ang malaking ano ko diyan ang malaking question ko naman diyan kung ako naman siguro halimbawa nalagay diyan sa scenario na ganyan, siguro may maibato lang ako sa aso, ibabato ko talaga. Kinokondena din natin yung pagpatay ng mga hayop na ganyan. Pero, alam mo yun, depende sa senaryo din. Alam mo yung isang naibalita na naman sa telebisyon. Alam mo yun, yung aso na nanghahabol ng mga tao at nangangagat ng mga tao sa isang barangay yata yun. Ewan ko kung nasaan ba area yon. Tapos ang ginawa nung tao, hinabol din yung aso at pinagpapalo hanggang sa namatay. Ewan ko kung ano na nangyari doon, kinasuhan na. Kung ang aso nyo, nanghahabol kahit saan dyan, kahit sinong makahasalubong niya, kakagatin niya, anong gagawin nyo? Kung kayo yung hinahabol, diba, kung minsan hinahabol natin at binabato din natin. pero iba naman kasi ang senaryo dito, no? Nakamotor. Kung na-outbalance din yung nakamotor, si Teacher Ram, galit na galit si Teacher Ram dito sa ganyang senaryo, di ba? Sabi ng ibang mga tao, deserve daw yung pagpatay dun sa aso dahil nga nanghahabol ng mga nakamotor. Yung mga may-ari ng aso dyan, baka pwede naman! Ay nako, kung yung aso na kunyari nakagat at sa taranta nung nakamotor, na disgrasya sila. Pananagutan ba nung may-ari ng aso yung na disgrasya na nakamotor? Anong pananagutan? Anong pananagutan nung may-ari ng aso dun sa na disgrasya ng motor? Ewan ko lang si Mr. M. Ito, kararating ni Mr. M. Ikaw ba, Mr. M, pag hinabol ka ng aso, na nakamotor ka, anong gagawin mo?
2: Hahabulin ko din, no name. Isang solusyon lang yan. Pag hinahabol ka, habulin mo din. Ikaw mag-stop.
0: Anong opinion mo dun sa... Opinion lang naman, wala namang ano. Ano opinion mo dun sa... Diyan sa Ramon Isabela, yung pinatay yung aso?
2: Ay, yung pinatay yung aso?
0: Dahil hinabol nila yung nakamotor na dalawang tao.
2: Dalawa lang ang pwede mangyari dyan eh.
0: Ano?
2: Is either yung motorista ang ma-accidente o yung aso ang ma-accidente.
0: Play safe si Mr. M. Wala siyang sagot. Pero ako... may punto din naman yung mga nagko-comment sa

0: kapag ang aso ang naka-aksidente, ano lang sasabihin ng may-ari, hindi ko aso yan.
1: Napanood mo ba yun?
0: Ha?
1: Napanood mo ba yun?
0: Sa social media, takalat-takalat yun. Sa, lalo na sa TikTok.
1: Hinabol. Nano siguro eh, nagulat.
0: Oo, di ba?
1: At sa inis niya.
0: Nung bumalik, no? Binaril niya tayo, dalawa o isa?
1: Alang hiya kang aso ka, sabi siguro dahil nagulat. Eh, may baril pala yung ano. May baril pala yung mama. Eh, di binalikan. Ayun, patay. Ay, nako. Ito. Tingnan nyo yung init ng ulo nyo dahil sumasabay sa init ng panahon.
0: Ano yan?
1: Ito, isa lang babasahin ko sa inyo. Maraming mga balita ngayon na mga patayan, ganyan. Pero ito lang muna basahin ko. Isang lalaki nasawi matapos pagsasaksakin ng kagawad dahil sa kanilang alitan sa pautang umano sa Iloilo. Yan. Sa ulat na papanood sa CCTV, ang tila pakikipagsagutan ng lalaking nakasuot ng dilaw. Yun. Habang mangongolekta ng mga lalagyan ng tubig sa barangay Santa Filomena noong Huwebes. Ilang saglit pa biglang tumakbo ang lalaki matapos may humabol sa kanya. Hindi na nakuhanan ng kamera ngunit pinagsasaksak na pala ng kagawad yung lalaki. Samantala isang lalaki ang tauhan umano ng suspect ang humawak sa biktima nang naganap ang krimen. Uy, hinawakan yung sinaksak. Nagtatalo sila ayon sa nangyari bago tumakbo ito sa unahan ng mesa. Iyon na, sinaksak niya ang liit-liit ng kutsilyo. Parang ganito kahaba, sabi ng saksi. Maliit lang daw. Dead on arrival sa ospital, ang biktima na nagtamo ng saksak sa kilikili at balikat. Sinabi ng live-in partner ng biktima na 9 taong nagtrabaho ang biktima bilang kolektor sa negosyong pautang ng kagawad na suspect. Ah, okay. Kolektor niya pala. Gayunman, 2 taon na umanong resigned ang biktima at madalas umanong hinaharas ng suspect. Kasama sa investigasyong o kasama sa iniimbestigahang motibo sa krimen ang alitan umano sa negosyong pautang. Patuloy ang pagtugis ng mga kapulisan sa suspect na posibleng maharap sa reklamong murder. Huwag niyo pairali ng init na ulo kasi alam niyo yan. Sa init ng ulo nyo, ilang segundo lang yan, makakagawa kayo ng bagay na pagdudusahan nyo ng habang buhay. Yan na muna ang ating mga nagbabagang balita dahil marami akong babatiin at marami akong kwento mamaya. Dito lamang sa aming The Breakfast Show. Pero teka muna, final exams ng aming mga estudyante ngayon.
0: Oh, final exam na pala ngayon, no?
1: 2 araw na lang sila sa campus. Oh. Nalpas amin ang apo. Maraming salamat. Ito ang inyong kaibigan sa radyo, DJ No Name.
2: Hi to all incoming grade 11 students this school year 2026-2027. Here's an exciting news for you. Please be informed that you will be enjoying the brand new classrooms of our new campus, the Sterling Campus, starting August 3, 2026. This is while TAPS is still preparing for the other classrooms and laboratories which shall be used by the students of TAPS Science Learners which shall be offered starting school year 2027-2028. The classroom you will be using shall be fully air-conditioned and equipped with interactive classroom facilities. So if you are an incoming grade 11 this next school year, what are you waiting for? Enroll now in TAPS Alicia. I'm Precious Athena, your student broadcaster.
1: Pwede pang humabol, inulit namin ang aming bagong Sterling Campus, bagong classroom, bagong campus, bagong building. Mga grade 11, incoming grade 11 ang gagamit sa kanya. Yan. Enjoy! Kaya kailangan nyo nang mag-enroll.

0: diba? Energetic na energetic, Mr. M, ang nonim.
1: Ibang energetic mga nonim.
0: Ang taas ng energy. Siyempre, alam ko nakikinig yung mga katropa ko eh. Nakakaya na mga anyamin ni nonim. Kaslamat maturog mo, di programa na mo. Good morning kay Captain Joan Labastida. Unang-una yan. Good morning kay Major Marlon Velasco.
1: Yung.
0: Thank you.
1: Good morning po.
0: Magandang umaga kay Second Lieutenant Ruby Lopez. Good morning. Magandang umaga rin siyempre muna kay Captain Felebrico. At siyempre good morning kay Major Tobias. Ay, Tabios pala. Akala ka Tobias. Magandang umaga sa aming CDC Director 202. Good morning.
1: Good morning po.
0: Ay, Major Maglalang. Good morning. Good morning kay Sir Casasola na laging, ano tawag dyan? Cool lang. At siyempre kay Sir Aragon. Good morning po. Good morning sa aming mano. Yan. You sa know. Aming hermano. King. Yan. King David Benigno. Good morning.
1: Good morning po.
0: Morning, mano. Maraming salamat sa... Ano tawag doon? Yung pansit. Ano din pansit? Puto. Ano yan?
1: Puto bumbong.
0: Puto kalasyaw.
1: Ano yun?
0: Yung puto na masarap, na maliliit na ganyan, no? Galing sa kalasyaw, Pangasinan.
1: Puto kalasyaw.
0: Ibinebenta nila ng per kilo. Ang sarap-sarap.
1: Di ba pag maliit, Chinese?
0: Oh, Chinese. At saka,
1: Chinese puto.
0: At saka Korean.
1: Korea talaga.
0: Keychain size. Magandang umaga, mga mano na kasamahan namin na pumunta ng Dagupan.
1: Oy. Morning po.
0: Sa aming event. Kami po ay mga ano na, Lucky Nine na mga nasa Kalian Masonic Lodge ay mga FCM na, fellow craft, yan, Masons. Yan. Salamat po, salamat. Babatiin ko sana yung mga kasamahan nila sa Acacia, kaya lang baka magkamali ako, ha? Mano King, ha? Baka magkamali ako, baka kulang ang mababanggit ko sa Acacia Masonic Lodge. Kaya ang babatiin ko na lang ay ang ating ang ating worshipful master na si Sir King David Benigno. At siyempre, ang aming grandmaster. Yan, kay Mano Ramil. Good morning. At yung tutorial center ni Mano King, ha? Nabisita ko rin kahapon at konting-konting kwentuhan tungkol sa tutorial niya. Good luck and congratulations. Kay Mana rin, good morning, good morning. Hermana, yung asawa ni Mano King. Hey, musta na you, Mr. M?
1: Ito, good pa rin, good.
0: Anong event mo nung nakaraang ano, wala ka ng Wednesday, Thursday, Friday?
1: Wednesday, Thursday, Friday. Pumunta kami ng kanon eh, Manila.
0: Haba ng bakasyon mo.
1: Ha?
0: Ang haba ng bakasyon mo.
1: Sakto lang, nanim.
0: Ay, kalag. pumunta si Mr. M at sinamaan yung kanyang kapatid.
1: Sa oath-taking.
0: Yan, sa oath-taking.
1: Yeah. Sa SMX convention.
0: Sa SMX convention ba yun?
1: SMX convention, no name.
0: Akala ko sa PICC.
1: SMX naman yung venue, no name.
0: Ay,
1: tapos,
0: ganun.
1: Tapos, may first batch pala sila adin ko, umaga. Tapos, meron pang sumunod ng hapon.
0: Naka-picture ka ng maayos.
1: Wala, no name. Ultimo dun sa may, alam mo dun sa may, no name, yung... Tawag ito, yung parang photo booth niya. Hindi ka makaka-picture doon noonin kung hindi ka nagbayad ng, ano mo yun?
0: Oo. Wala ka pala eh.
1: Ang ginawa ko na lang, doon kami, pumunta kami doon sa gilid. Sa may gilid, tinikningan ko na lang.
0: Alam mo kasi, kung minsan, nasa aurahan yun.
1: Ha?
0: Nasa aurahan.
1: Dahil?
0: Kapag halimbawa, yung nandyan eh nakapila ka, tapos yung aurahan mo eh ano, mukhang karespetado. Ilihis da si ka, ilihis da, tapos bigyan ka nila ng pila.
1: Walang ganun no name doon. Kung hindi ka nagbayad, wala talaga no name.
0: Eh di nagbayad ka sana, duldog.
1: Paano ako magbabayad no name? Hindi mo kagad-agad makukuha yung picture.
0: Ay, ganun ba?
1: Tapos i-deliver na lang daw. Ano yun?
0: Eh ako,
1: parang scam yun eh.
0: Alam kong bakit depende sa aurahan ng sinabi ko? Kahapon, nandiyan kami sa Dagupan City. Diyan kami sa Dagupan City. Parang ilang sasakyan ba yun? 1, 2, 3, 4, 5. Limang sasakyan. Convoy kami. Yan. Convoy kami.
1: Convoy.
0: Convoy. Limang sasakyan. Nag-park kami sa isang kainan. Breakfast namin. Magbe-breakfast na kami. Isang magandang kainan dyan sa Dagupan. Malapit sa ano yun eh. Malapit sa beach yun eh. Tapos, limang sasakyan. Parang kami pa lang yung mga naunang ano. Kami pa lang yung naunang dumating kasi maaga pa lang eh. Limang sasakyan. Nag-park na ganyan. Tapos yung guard na nagpapayong ng mga pumupunta sa kanilang restaurant. Sa dinami-dami namin, hindi ko alam kung bakit ako pang sinalubong niya para payungan.
1: Ay, ganun? Iba talaga? Iba talaga pag malakas?
0: Anong malakas? Di ko nga kilala yun, Pasnea ka? Sino nakakilala sa akin sa Dagupan City? Wala!
1: Malamang, baka nakita niya yung BYD mo noon eh. Naka-BYD ka eh. Ha? Posible eh.
0: Hindi eh. Parang nga, ang gaganda nga ang sasakyan ng mga kasamahan ko eh.
1: Ang sasakyan ng mga kasamahan
0: ko? Yung isa ay magandang Fortuner.
1: Fortuner.
0: Yung isa naman ay Innova.
1: Innova.
0: Yung isa naman ay yung magandang van.
1: Anong van?
0: Yung van natin, ginamit naman kasamaan namin, yung Grandia. Yung isa naman ay naka... Anong tawag doon? Anong tawag doon?
1: Land Cruiser.
0: Sa Nissan na yon?
1: Nissan...
0: Yung paborito mong banggahin? Terra.
1: Terra.
0: Yung isa naka-pickup.
1: Anong pickup yon? Hilux.
0: Tapos nag-park kami ng ganyan. Sa dinami-dami ng buwan namin bumaba, parang 20 yata kami maigit. Itong guard, naghanap ng papayungan, ako ang pinuntahan. Eh, ang layo ko mula sa kanya. Eh, sabi ko eh, ano to? Nakukuha ba sa lapad ng noo?
1: Anong oras ba kasi kayo lumabas ng sasakyan, no name? Anong oras ba kayo lumabas sa sasakyan?
0: Mga alas 10 na yun eh, kahapon.
1: Ay, alas 10.
0: Alas 10 na ng umaga. Mag-early lunch kami. Hindi pa kami nag-breakfast. Early lunch and breakfast na yun. Brunch.
1: Ano yun? Nung Friday?
0: Hindi, kahapon nga.
1: Ay, kahapon lang yun.
0: Tapos nung pinuntahan ako nung guard para payungan, nagtawanan lahat yung mga tao. Sabi, alam talaga niya mano kung sino ang magbibigay ng tips.
1: Alam ba kasi formahan mo, baka naman pang congressman.
0: Hindi, naka-short pan lang ako. Naka-short pan.
1: Tapos?
0: Tapos, naka-t-shirt ng black, ganyan.
1: Anong tatak ng kan mo, t-shirt mo?
0: Tanungin ba?
1: Nadadaan yun sa sumote.
0: Hindi, wala. Ano lang yun. Binili ko lang yan sa Uniqlo. Uniqlo lang yun. Wala naman tatak yun. Nagtawanan yung mga kasamahan namin kasi sa dinami-dami namin, pati nga si GM eh, pinayungan din si GM. Pero ewan ko kung bakit pati ako eh pinayungan. sabi ko, nakukuha yata sa aurahan to at saka sa, ano, sa lapad ng noo. Oh, yun ang sinasabi ko sa'yo kanina, na depende sa aurahan yan, kung ikaw ba ililihis o hindi. Doon sa graduation, kung ang aurahan mo eh walang dating, tapos makikipila ka, eh wala. Dapat inaurahan mo kasi para medyo ano, medyo lihis-lihis sila, ganyan.
1: Wala nonim, that time ang daming nakapila din nonim eh. Alam mo, bumalik kami after namin kumain, no name. Nantay namin talaga na mawala yung mga tao doon.
0: Tapos saka kayo bumalik?
1: Saka kami bumalik doon na magpicture-picture.
0: Oh, nakapicture naman pala kayo eh.
1: Hindi, no name. Hindi pa rin. May nakabantay pa rin. Ang ginawa namin doon kami sa gigilid. Bawal daw eh.
0: Yung may backdrop, ganyan.
1: Yung may background niya eh. Wala. Hindi mo na picture.
0: I-edit mo na lang, lagyan mo ng sarili mo back. Lagyan mo na sariling background.
1: Damot nung nagbabantay doon.
0: Good morning muna kay Joselito Borja. Magandang umaga. Kay Pinto Mila, magandang umaga. Kay Edith Miranda, good morning po sa inyo.
1: Yes, good morning po.
0: Kay Ma'am Jacqueline Cappuccino, magandang morning.
1: Good morning po.
0: Pa-shout out po, sabi ni Jan Ambatali.
1: Uy.
0: Pa-shout out naman po, kuyang from General Miguel Malvar Masonic Lodge 427 Muñoz Nueva Ecija. Good morning, kuyang. Sabi ni Jan Ambatali.
1: Oy, good morning po.
0: Good morning, Mason din. Julian Lopez, magandang umaga. Good morning din kay Fritz Gerald Bilaya. No name, pabati naman kay Jam Samantha Dileg. Good morning.
1: Morning po.
0: Good morning kay Joseli, Ramos Jesus. Good morning.
1: Oy, good morning po.
0: Jomar Dasig. Good morning. Edita Miranda. Sino pa? Good morning kay Joselito Borja, binati ko na kanina. Kay Kuya Peter Bam. Gandang umaga.
1: Good morning po.
0: Jules Kamba, good morning. Victor Abrenica, good morning daw sa mga taga Kabarugis Quirino at sa mga taga Paddad Alicia.
1: Oy.
0: Good morning din sa aking insan na si Insan Heidi Soriano Kilang.
1: Mm-hmm.
0: Nandito daw sila nung Friday yata yun.
1: Oh, Friday. Wala ka nun, di ba?
0: Oo. Nung nag-text sila na nandito sila sa Alicia, nasa ano na ako? Nasa Nueva Vizcaya na ako, nasa Aritaw na yata.
1: Aritaw.
0: Nag-biyahe na ako. Mag-isa ko nagbiyahe noon eh. Ay, Mr. M? Mag-isa ko nagbiyahe.
1: Mag-isa mo? Umuwi?
0: Mag-isa ko nagbiyahe, mag-isa ko rin bumalik.
1: Ay, ganun? Kala ko ba convoy?
0: Yung mga kasamahan namin, ginamit nila yung van natin.
1: Mm.
0: Tapos, yung...
1: Ibig sabihin yung solo mo dun sa sasakyan.
0: Solo ko dun sa sasakyan, yung iba ay nasa van.
1: Mm.
0: Tapos, hindi ko na sila hinintay.
1: Ay?
0: Kasi matagal yung patakbo nila, nauna na ako.
1: Pinaspasan mo nun.
0: Emarow Sibayan, good morning po, DJ. Pabati po sa mga Golden Splashers Swimming Club ranking 6 from 29 teams in Lingayen, Pangasinan Swim League. Uy! Pang-anim sila out of 29 teams. Wow! Marami dyan ay mga tapsiyan. Golden Splashers Swimming Club. Magandang umaga po sa inyo.
1: Magandang umaga po, no?
0: Yan. Kay Japonesa, magandang umaga daw sa mga taga Munsayak Antonino. Good morning po sa inyo.
1: Good morning po.
0: Tanong! May nag-comment doon sa aking Facebook post na nakapaskil doon na ako ay nasa event namin sa Masonry.
1: Mm.
0: May nagtanong doon.
1: Anong tanong?
0: Ano daw ang nakukuha ko sa pagiging Mason? Yeah.
1: Anong sagot mo no name?
0: Simple lang ang sagot diyan.
1: Anong simple?
0: Kung gusto mo magiging better person and better version of yourself.
1: Opo.
0: O ikaw ay isang gusto mo maging isang mas mabuting tao na mas mabuti pa kaysa sa ngayon, kung mabuti ka na ngayon. Try mo pumasok sa
1: Mason.
0: Sa Mason. Ayaw ko nang mag-discuss ng iba pa. Okidoki!
1: Okidoki.
0: Tapos sabi ni ano eh, sabi ni Ingay, sabi ni Ingay ng Tap Santiago, nagagawa mo pa ba yan, no name, sabi niya. Parang ilan yung katawan mo, parang ang dami-dami mong katawan, sa pagiging busy mo, kaya mo pa ba yan? Sabi niya. Sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala, yung quadruplets ko yan nandiyan, hindi ako.
1: Quadruplets.
0: Yung pang-apat na katawan ko ang nandiyan, hindi ako. Giancarlo Peralta, magandang umaga. Kay Telma Mamaklay, magandang umaga. At magandang umaga po sa mga, hindi ko memorize lahat ng mga kasamahan namin sa Kalian, Kalian Masonic Lodge. Sorry. Siyempre alam ko, pero baka may, baka magkamali ako, baka may hindi ako mabati. Okidoki!
1: Okidoki.
0: Siyam lang yun susubukan ko ha, kay Doc Rans, kay Dr. Felebrico, kay Major Tabios, kay Mano Jun. Lima pa, apat pa lang yun, lima pa.
1: Lima pa. Kaya mo yan.
0: kay Mano Kenneth. Sino pa? Tinan ko na nga lang yung picture.
1: Awa nun.
0: Baka sakaling mapangalanan ko lahat kung makikita ko sa picture. Wait lang. Baka magtampo sila yun.
1: Kaya mo yan.
0: Kay Mano Jun, kay Mano Kiben, kay Mano Jojit, kay the Doc Rans, kay kay Mano Felebrico, kay Mano Ray, kay Mano Kenneth, at kay ano ba first name nito? Parang hindi ko kabisado. O yung isa pa. Okidoki!
1: Okidoki,
0: thank you, thank you na po dyan. Kami magpapaalam na classmate kasi meron lang kaming iintindihin kasi final exams ngayon. Ano po?
1: Okay, okay.
0: Okidoki. Maraming salamat sa mga nag-antabay ngayong umaga.
1: Uh-huh.
0: At final exam ng aming mga estudyante ngayon. Good morning sa lahat po ng mga nandyan sa Dagupan, Pangasinan. Kay Mano King David Benigno. At siyempre kay Hermana. Good morning po sa inyo. Salamat kay Jelly Bakutan. Good morning. Bakutana pala. Good morning din. Magsarang, paalam ka na muna. Saka na ulit tayo magkwentuhan.
1: Magpapalam ninyo ang pinakasayin sa pinalo din sa balat ng radyo. Wala naman yung lingkod, Mr. Rem.
0: At siyempre naman, ito ang inyong kaibigan sa radyo, DJ
1: Tutut
0: Nonay!

0: Teka lang, ihabol ko lang yung aking pagbati. Oy, Mr. M, nakalimutan mo pang binati si mama mo. Binati mo na ba?
1: Binabati ko nga pala lahat na nakikinig ng Taps Radio. Lalo na sa aking mama at papa dyan. Happy Mother's Day.
0: Binabati ko ng Happy Mother's Day belated kay Mamang Bakit. Good morning.
1: Yes.
0: Happy Mother's Day kahapon.
1: Happy Mother's Day po. Sa mother Bell. Natin.
0: Kay Bell, good morning.
1: Kay
0: Sister
1: po.
0: Bell at siyempre kay Sister Jaja. Happy Mother's Day. Belated din kay Ate Che. Good morning, Ate Che.
1: Yes.
0: At kay Doc Ray, good morning na rin.
1: Good morning po.
0: Kailan ba magiging mother si Ate Kay? Bilisan, bilisan, bilisan. Kay Doc Joshua, good morning. Ava and Raya, good morning. Sino pa ba? Lahat po ng mga nanay na mothers. Mga mothers ng aming mga Tapsian na students.
1: Yes.
0: Good morning sa inyo. Sa mga nagbabalak magiging mother, bilisan nyo. At good morning siyempre, Happy Mother's Day belated sa aking missis.
1: Yes, good morning po. At Happy Mother's Day po, ma'am.
0: Hindi ako outside the Colombo. Nakahabol ako ng flower at dinner. Morning, hearty morning. Mamanyap-nyap. Hey, Ma'am Jo, good morning. Avisalak.
1: Yes, good morning po, Ma'am Jo.
0: Bye-bye!

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Marie Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mare! Ibig mong sabihin, Mare, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mare. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Ah, yun lang!